0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Good afternoon. Maray maray na maray na hapon sa inyo, boss. Magandang hapon. Lalo-lalo na dyan sa maunlan ng Manila.

Magandang hapon sa inyo lahat, mga kabigan. Ito naman po inyong T2A na nasa Himpapawid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At gusto ko pong batiin ang lahat ng mga nakikinig sa lahat ng mga Pilipino dito sa Melbourne, lalo na dyan pa rin sa lahat na Pinoy saan man dako ng mundo, lalo na dyan yung mga nasa Calabanga, Camarines Sur, yung Calabanga High School Batch 7.

Listenin po sa presidente ng CHS, si Jing Navarro. Good afternoon din kay Rudy Camalia, kay Imelda, kay Eden Abalayan. Papakinggan po kami sa 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Oras natin ngayon, 5 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. At siyempre, ang ating mga balita sa Pilipinas ay bibigay natin maya-maya lang dahil patuloy pa rin po ang ulan sa Pilipinas at ang pagbabaha walang humpay. Ang baha sa Manila lalo na, buti na lang sa Bicol at hindi masyadong apektado, no? At sa ibang mga probinsya, pero ang Manila po ngayon. Pero nababas-bawasan na rin dahil nga dun sa mga ginawang flood control project ng gobyerno. Good afternoon kay Edgar Tulite at saka kay Delay na nandyan, Delay Cubillo na nasa Saudi Arabia at si Maribel Pilapil Duba na nandyan din sa Manila. Bumabaha ba dyan sa inyo, Maribel? Sa inyo pala? Of course, ang acting katoto na si Brian at saka si Anna hindi makakasama sa hapon ito dahil meron silang mga bagay-bagay na kailangan bigyan ng pansin. At bigyan ko kayo ng mga, siyempre, mga pabati pa rin at mga balita natin mula sa Pilipinas. Gayon din, bago ko makalimutan, happy birthday sa In Heaven kay Kuya Abling na tagalingunan Valenzuela, Camarines, Valenzuela, Manila. At happy birthday in heaven din kay Tito Manuel Tandok na taga Valenzuela din dyan sa... Yan po ay pagbati mula sa amin dito sa Radyo Pilipino at binibigay ko din kay Bobet Tandok ang kaibigan dyan sa Valenzuela, pero nasa Saudi Arabia din siya. 7 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino Hoy Pinoy. Ito po ang isang awitin ng Lola Amor, Raining in Manila o 92.3 FM 3ZZZ.

gusto kong batiin ng good afternoon and happy listening ng aking napakagandang auntie Minerva de Mafelis na nasa Pasig ngayon. Thank you so much. Wala daw sound? Wala ba tayo nandirinig? Sa radyo dito meron, pero sa FB meron ba? Wala.

Shout out din sa akong pinsan ni si Belen Del Puerto Hernandez. Kung nasaan ka man sa pati ng mundo, good afternoon to you. Paki-monitor nga po, wala daw po ba tayong sound dyan sa FB? We need feedback. Thank

Ayan po, it's raining in Manila, hatid sa atin ng Lola Amor. Dito pa rin sa Radyo Pilipino, 92.3 FM, 3ZZZ. Oras natin ngayon ay 12 minuto, makalipas po ikatatlo ng hapon. At gusto kong ibigay sa inyo mga balita sa hapong ito. Ito po ay may kaugnayan sa nangyayari sa atin sa Pilipinas, no? Mula noong Lunes, Agosto 17, katumbas po ng 44% ang kabuang ulan ng bagyong, parang ulan ng bagyong Ondoy noong 2009 ayon sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Batay sa datos ng PAGASA Science Garden Station sa Quezon City, bumuhos ang ulan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Mahigit 2/3 ng kabuang ulan o 138 millimeters ay bumagsak sa loob na lamang ng 2 oras mula tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Dahil dito, mabilis na tumaas ang level ng tubig at binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila, kabilang ang mga lugar na bihirang umanong bahain. Nag-deploy ang MMDA ng flood control teams upang linisin ang mga baradong drainage at tulungan ang paghupa ng baha. Para sa paghahambing, nagbuhos ng ambagyong Ondoy ng 455 millimeters na ulan sa loob ng 24 o 24 oras noong 2009. At 5 oras na ulan nitong Lunes ay halos kalahati na ng Ondoy. At siyempre po, dahil dito, mabilis na tumaas ang level ng tubig. At nitong Martes naman, nagbabala ang PAGASA na posibleng umabot sa 50 hanggang 100 milimetro or millimeters ang ulan na tatama sa Metro Manila. Naka-yellow rainfall warning din ang rehiyon ayon sa inaasahan ang posibilidad na karagdagang pagbaha. Ganyan na nga po ang nangyari sa lingunan. Aking kaibigan si Irish ay binaha po ang bahay at sana naman ay marinig ito ng ating mga kinauukulan na ahensya ng gobyerno para maayos na talaga ang problema sa Pilipinas. Shoutout kay Paula May Delesmo, good afternoon. At sa kay Carla Villa, good afternoon to you. At sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Valenzuela on 92.3 FM, 3ZZZ. Ang Radyo Pilipino ay mapapakinggan mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon kapag Miyerkules, pag Biyernes mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, at pag sa Linggo naman po alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi, at sa Martes mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Isang awitin muna para sa mga ito ay hinahandog ko sa Batch 77 ng Kalabanga Camarinesur o Kalabanga High School. Ito ay Ayokong Tumanda o 92.3 FM, hatid sa atin ng Itchy Worms para kay Melda at kay Jing at saka kay Eden, kay Rudy at saka bus ng membro.

Mama, dito rin sa Melbourne, mga kaibigan, tinatanong sa akin na aking kapatid si Grace Muhi kung umuulan daw. Kahapon pa o kagabi pa, sobrang ulan dito. Pero ang magandang balita, hindi masyadong malamig. Alam naman natin na nasa ano pa tayo, season ng winter. Matatapos ito sa katapusan ng buwan na ito. At mag-spring na po sa September. And of course, pag bare months na, masaya na naman ang mga Pilipino sa Pilipinas dahil Pasko. Shoutout din sa aking ninang si Flora Medalia. Good afternoon to you. Laura Bonsa, good afternoon. At siyempre, good afternoon kay Grace and Sancho dyan sa Buwak, Marinduque. At good afternoon din sa aking pinsan ni si Ate Zenia. Nasaan ka, tabi ko niyan?

Ayan, meron na siguro tayong sounds dyan, ano? Good afternoon, ulitin ko uli yung mga pagbati natin kasi wala daw tayong sounds kanina. Siguro ngayon meron na. Ano, friendship, meron na po ba? Gusto kong batin, happy birthday in heaven kay Kuya Abling. At Delasmo, and of course, happy birthday in heaven din also to Manuel Tandok na taga dyan din sa Valenzuela. Ang pagbati ay para kay patid sa atin ni Bobet Tandok. And gusto kong batiin na happy belated happy birthday kay Nina Marina Garcia Ruivivar. At shout out din sa batch 77 ng Calabanga High School sa pamumuno ni Jing Navarro and Imelda, ang kanyang may bahay, at siyempre si Rudy Camalia, sila Nenita, sila Trining and dyan sa mga namamahala ng kanilang batch, ang batch namin ng CHS Batch 77. Diyan din, gayon din ang JCFI, sa Cabrera Foundation, diyan po sa Magaraw, Camarinezur. Good afternoon to you. Diyan sa Lingonan, Valenzuela, sana naman ay humupa na ang tubig ng baha diyan kasi perwisyo po ang dinadala ng baha sa atin. Lalo na sa Metro Manila, tinarget po ang Metro Manila ngayon. Ang dami-daming problema. Ayan, thank you and good afternoon sa akin napakagandang auntie na si Tita Minerva de Mafelis. Antimbay, good afternoon po. And aking kumparing gwapong-gwapo hanggang ngayon, si Onyong Samson. Good afternoon, Papa Onyong. And of course, si Delay Cobillon na nandyan sa Saudi Arabia. Good afternoon din. Si Maribel Pilapil, si Edgar Tulite, and of course, ang aking kapatid si Grace at Sancho San Diego, dyan po sa Buwak Marinduque na marami inaasikaso. Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas po ang alas 22 minuto makalipas ang alas 3, isang awitin ang gusto kong ihandog sa inyo. Ito po ay mula kay Zach Tabudio, Gusto featuring Al James on 92.3 FM.

And shout out din sa aking kaibigan si Emily Anay na taga San Pantaleon, Magaraw kami rin ni Zur. And of course kay Dela ay magpahinga ka na, galing ka sa night shift.

Shout out din kay Kiki, si Mr. Francisco Albino. And also, good afternoon to Jem Sil. Sige, Delay, makinig ka muna. Pagkatapos ng radyo, saka ka magpahinga. And good afternoon to my friend Aleli Butler. Good afternoon, good afternoon. Thank you so much for listening. At yan po si Zach Tabudio sa awiting dinala sa atin na may pamagat na gusto, featuring Al James. At nagdala sa atin ng oras na 27 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. Sa Manila po ay nakapagtala po ang Department of Health or DOH ng 220 leptospirosis deaths. Ayan, 220 patay, namatay na po sa leptospirosis mula Enero hanggang Agosto 8 ayon kay DOH Disease Prevention and Control Medical Officer Dr. Ann Dominic Assis Matuba. Sa kabuuan po may 3,440 na kaso ng leptospirosis ngayong taon. Mas mababa kumpara sa 5,318 kaso noong 2025. Gayunman, nagbabala si Assis Matuba na dapat pa rin mag-ingat lalo na matapos ang mga pagbaha. Nagpapaalala po siya sa publiko na umiwas sa paglusong at paglalaro sa baha. Kung hindi may iwasan, magsuot po ng bota at agad na maghugas ng katawan gamit ang tubig at sabon, lalo kung may sugat. Pinakamahalaga po anya ang pagkonsulta sa doktor o sa health center sa loob ng 24 hours, sa loob ng 24 na oras hanggang 48 hours matapos ma-expose sa baha. Tiniyak din ng opisyal na maaaring makuha na makakuha ng libre sa health center ng doxycycline, ngunit dapat muna magpakonsulta bago uminom ng gamot dahil hindi ito ligtas para sa lahat, gaya ng mga buntis, nagpapasuso o may allergy. Dagdag pa ni Assis Matuba, ang tamang dosage ng nakabatay sa antas ng exposure. Kung walang sugat, 2 kapsula po sa loob ng 24 hours to 72 hours. Kung may sugat, 2 kapsula araw-araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Binigyan po din ng DOH na ang leptospirosis ay nakamamatay kung hindi maagapan. Kaya't mahalaga na maagap at magpatingin kaagad sa doktor sa tamang pag-iwas sa baha. Iyan po ang ating isa pang balita at pagpapaalala sa inyo dyan po sa Manila. Alam ko na ang mga bata ay minsan nakikita natin sa internet, ano, kung ginagawa nilang swimming pool yung pagbabaha. Okay lang po yun kung wala ko yung sugat at alam ninyong malinis ang tubig na nilalanguyan ninyo. Kasi kung hindi, medyo delikado po yan sa leptospirosis, lalo na pag may sugat. Huwag na huwag po kayong magpapabaya sa sarili nyo. Kasi sa kaunting kaalaman, pwede po maisalba ang inyong mga buhay. Meron tayong covered ng PhilHealth if may complication. Ayan, ang paabot sa atin ni Tita Dem para sa inyong lahat. Diyan po sa center, covered daw po ng PhilHealth kung may complication ang leptospirosis ninyo. Kaya huwag kayo pong mag-atubiling magkonsulta sa doktor kung kayo ay may nararamdaman, lalo na pag nilalagnat kayo at kayo ay na-expose sa baha. Kasi po, alam naman natin ang lugar sa Pilipinas, lalo na sa Manila, maraming daga na kung saan ay ang leptospirosis po ay siyang nagpapakalat ng sakit na yan. Good afternoon to Sylvia Albino. Good afternoon din kay Eric Escobar and thank you, salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa panunood dito sa Radyo Pilipino at patuloy kayo nandito pa rin sa 92.3 FM 3 to 4 Z. Oras natin ngayon
Tatumpot isang minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Gusto kong ihatid sa inyo itong awit na ito na may pamagat Paninindigang Kita by Ben and Ben on 92.3 FM, 3ZZZ. Gusto kong ihandog yan sa mga dalagat binata na nakikinig sa hapon ito, lalo na si Paula May Delesmo. Good afternoon. Para sa iyo to, Paninindigang Kita, Ben and Ben. Thank you, Tina, sa information.

Shout out nga pala sa akin kapatid si Father Boy at Cabrera na umalis ka gabi at nasa Pilipinas na daw siya, ha? Dumating siya kaninang umaga. Thanks God at nakarating siyang matiwasay. Shout out sa lahat ng mga staff ni Father Boy at Jan, kung saan man siya nakadestino ngayon. And good afternoon to my boss, Sonny Castillo. Good afternoon to you also. And shout out din sa aking kaibigan si Lynn Castillo. Isa pang information si Tina Dem dito, maganda din daw makapag enroll lahat sa yakap ng PhilHealth para libre laboratories and 20,000 worth of medications for 1 year. Ayan, tandaan nyo yan, ha, napaka-importante ito. Kaya huwag kayong magpapatumpik-tumpik na magpa-check up sa mga doktor. Kasi kailangan lang mag-enroll kayo sa yakap ng PhilHealth para libre po ang laboratories at 20,000 worth of medication for 1 year, sa isang taon. Thank you, Doc Tina. And good afternoon, Den K. Grace Santiago. Good afternoon. Happy listening. And also I'd like to greet and good afternoon to Jonathan Duba. Nag-graduate na ng pulis, maghanap ka ng trabaho, anak. And shout out kay sa AGVS Apartment. Good afternoon to you. Lahat na nandyan sa AGVS Apartment. Ang pagbati ay mula kay Grace Santiago at naman kay Jonathan na taga, saan nakatira? Wow.

0: Ayan, at siyempre, ang aking kumparen sa Damian, o si Nonong Rubio, na nanakinig din sa atin dito sa Radyo Pilipino 92.3 FM.
1: I see you next one.

Afternoon din at shoutout kay Marua Oropes Estay na nandyan sa Magaraw, Camarinezur. And of course, good afternoon kay Nelly Almazar na nandyan sa Karangkang Magaraw, Camarinezur. Good afternoon po sa inyo. Yan ang Ben and Ben. Paninindigan kita dito pa rin sa 92.3 FM 3000. Nagdala sa atin ng oras ng 36 na minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. At patuloy ko nakikinig dito sa Radyo Pilipino o Hoy Pinoy. Ayan, isa pang balita na gusto ko ibigay sa inyo. Ito yung nakakalungkot na balita. Jomel Delante, good afternoon. And of course, shout out din sa iyo. And of course, dyan sa shout out din sa Team Tagaytay. Delia De Vega, Ernie Lim, Janice Deliso, Aligod, Erlin Okado, Lumibaw, and Jing Mahinay Leideros. Malabo lang mata ng yurang. Ayan. At siyempre, Marua, good afternoon to you. Isa pang balita gusto ko ihatid sa inyo. Ito po ay tungkol sa... ito sa Manila at lalo-lalo sa Quezon City dahil sa pagbabaha dyan. Ang daming mga isinusulong ng Quezon City Councilor Alfred Vargas ang agarang pagtatayo ng permanent evacuation centers sa lahat ng distrito ng lungsod upang matiyak ang dignified emergency care sa panahon ng kalamidad. Inihain ni Vargas kasama ni Councilor Julian Alison Medalla ang proposed ordinance number 223CC-229 or ang Quezon City Permanent Evacuation Center Ordinance. Itinakda nito ang pagtatayo ng climate resilient centers sa 6 na legislative districts ng Quezon City. Ayon sa ordinansa, ang mga itatayong evacuation centers ay dapat matibay laban sa bagyo at lindol. May family sleeping quarters, may hiwalay na restrooms para sa mga kalalakihan, kababaihan o ang LGBTQ+. Community kitchens, laundry hubs at location spaces, may on-site medical clinics, ramps, braille signage para sa mga bulag siguro to, at may pasibilidad para sa persons with disabilities or senior citizens. Sinabi ni Vargas na ang pagtatayo ng permanent evacuation centers ay makakatulong upang mabilis na makabalik sa pag-aaral ang mga estudyante. Magamit agad ang mga pasibilidad ng barangay sa pagsiservisyo matapos ang kalamidad at maiwasan ang pagsasakripisyo ng edukasyon sa serbisyong panlipunan tuwing may sakuna. Totoo nga yun, ano? Kasi nga, napapansin ninyo, kalimitan pag may sakuna sa atin sa Pilipinas ay ang nagiging evacuation centers ay yung mga paaralan. Siyempre, pag gamit na yung paaralan, paano pa makakapasok mga estudyante, di ba? Kasi okupado ng pamilya-pamilya, pami-pamilya ang nakakitira sa evacuation center. Hindi lang yung pagod sa paglilipat ng bahay, kundi ang hirap na makakuha ng pagkain kasi hindi ka naman po makakapagtrabaho. Di ba? At syempre, dahil sa pangyayaring yan, maganda tong lathala at isinulong ng permanent evacuation centers kasi kung sa ganun ay ang lahat ng mga nag-evacuate ay hindi na i-occupy ang nasabi ng mga paaralan. Shoutout sa aking kapatid si Father Boyet Cabrera na nasa Pilipinas na. Good afternoon din po kay Nelly Almazar. Sino pa ba to? Si meron pa akong namimiss na mga ano. Yan si Maria Trinidad Ricafort. Good afternoon to you. And of course, si Oxy Hernandez na taga Calabanga. Barkada ko yan. Kababata ako doon sa Calabanga. Oras natin ngayon, 40 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. At patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3
FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang awitin para sa inyo lahat. Ito po ay mula

Hey, Rob Daniel na may pamagat na sinta, hinahandog ko sa lahat na membro ng batch 77 ng Kalabanga High School, lalo na si Eden at saka si Melda na nagtatampo, at saka kay Jing Navarro na ako rin ang nagtatampo dahil hindi siya nag-chat.

Shout out day sa lahat na ka-freshing sa Lingunan, Valenzuela. Ang pagbati ay mula kay Sancho San Diego na nagmimiti na nasa mabuti kayong kalagayan lagi.

Gusto ko ulit batiin si ang tatay ng aking kaibigan, si Bobet Tandok, na happy birthday in heaven, Papa Manuel Tandok. And Kuya Abling, good afternoon. Ay, good afternoon. Happy birthday in heaven din. Malam mo kung nakikinig siya. And shout out sa aking bestie na si Jason Trinidad. Hello daw, sabi ni Sancho Jers.

Shout out to Lake K, Paula May Delesmo. And also Carla Villalacha. And Kay Suzette Avenido Gavis. Yan po si Rob Daniel sa awiting sinta. Nagdala sa atin ang oras na 45 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. At patuloy ka nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy ng Radyo Pilipino 92.3 FM. Yun sinasabi ko nga kanina na kadalasan pag may kalamidad sa atin ang nagiging evacuation centers ay yung mga paaralan. At laking abala po yan sa mga estudyante natin. Although yung mga estudyante natin, sa totoo lang, ano naman sila? Masayang masaya pag walang pasok. Pero hindi po tayo, wag natin baliwalain yan. Dahil po, humihina po ang kaalaman ng mga bata. Humihina po ang kalidad ng edukasyon na naibibigay sa ating mga estudyante. Humihina po ang kalidad ng mga pag-aaral, yung mga graduate sa atin, nakagraduate pero hindi marunong magbasa, o may mga grade 4 na may hindi marunong magbasa, grade 5, grade 6, nakakaawa yan kung isip-isipin natin. Pero mas nakakaawa itong napabalita na naman na isang grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga, kung saan ay namaril ng estudyante. Ito daw po ay nakapasok sa paralan sa Ateneo na may dalawang baril. Umakit siya sa classroom nila sa fourth floor, may binaril na isang estudyante at umakit siya uli sa fifth floor kung saan naman binaril niya ang kanyang sarili. Kaya dalawa po ang casualty na nangyari dyan sa Ateneo de Cagayan. Hindi pa man po tumatagal ang nangyari sa Tacloban din, di ba? Na kung saan ay may estudyante rin na maril. Diyan naman sa may Cavite, meron din estudyante na naksak naman. Nakakalungkot po ano kung ano mga dinadanas ng mga kabataan ngayon. Hindi natin alam na may problema sila, hindi natin alam kung sila ay may depression na pala. Kaya antabayanan nyo at obserbahan nyo mga anak ninyo, lalo na yung mga nag-aaral sa high school, kasi grabe din ang stress, ang pressure sa mga estudyante. Kaya wag na po kayong magpabaya sa pag-aalaga sa inyong mga anak. Wag nyo pong susukuan, kasi po malaking bagay po pag naintindihan ninyo ang inyong mga anak. Isang awitin na request ito ni Grace Santiago na tuwing umuulan. O 92.3 FM, this is Regine Velasquez.

Shout out din kay Trining na nandyan sa Magro, Camarines Sur, na membro din ng Batch 77 ng Calabanga High School. Si Trining ay may bahay ng aking kababatang si Mr. Aspe, Sammy Aspe.

And good afternoon din sa aking kumarin si Ellen Razon Mendoza. Shout out sa inyo dyan sa Valenzuela. Yes, friendship will do.

Shoutout din kay Lorna Monza at saka kay Lenlen. Napakalungkot naman ng awiting ito. Tuwing umuulan lang daw, nagiging kapiling ang kanyang irog kasi hindi makalabas dahil baha. Ano? Yung po ang bensahe ng ulan. Tuwing umuulan, nam-request ni Grace Santiago. Good afternoon din. Shout out uli kay Lorna. And shout out din uli kay Ellen Razon Mendoza, aking kumare. And of course, doon sa mga nakikinig dyan sa Calabanga High School, Batch 77, na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy ang inyong interes sa pagkakaroon ng reunion. Kahit hindi makarating ang iba, no, basta nag-iisip na maganda, maganda na para sa akin yun. Oras natin ngayon ay 54 na minuto po, makalipas po ang 3 ng hapon at pansamantala na naman matatapos ang ating programa. At itong nirequest nga ni Grace Santiago, uwi umulan, eh nagdala ng baha naman ito kay Iris. At medyo inabot na po ng bubong. Kaya sana naman ay nakalikas na sila. Pero ang aking ang aking masasabi o advice sa mga bahain na lugar. Pag umuulan po, hindi natin alam kung tuloy-tuloy ang ulan o ang pagbuhos ng ulan. Kaya kailangan po ay lumikas na bago pa po abutin kayo ng baha sa bahay. Napaka sakit po o napakalungkot ng mga balita na ang kababayan natin dahil po sa pagbaha ay doble ang sakripisyo. Sakripisyo sa paghakot ng gamit, sakripisyo sa paghakot ng mga anak, sakripisyo po pagbalik, pag mawala ang ulan, pagbalik at saka paglinis po ng kanilang bahay. Lalo na pag binabaha, pumapasok po ang mga putik sa mga bahay-bahay at napakahirap pong linisin dahil unang-una gagastos ka uli ng tubig. Nakita mo ang ang dilema, kumbaga binaha ka dahil sa tubig, dumumi dahil sa tubig, lilinis ka, kailangan mo rin ng tubig. Kaya, gaya nung pag-ibig ni Grace Santiago, na tuming umuulan lang daw nakakasama ang kanyang darling, kasi baha, hindi makalabas sa bahay. Oras natin ngayon, 4 na minuto makalipas, bago mag-alas 4, at pansamantala po kayong pansamantala ako magpapaalam sa inyo lahat, mga kaibigan. Maraming salamat sa pagkikinig, sa panunood, at sana po ay nabigyan namin kayo ng isang oras ng pagtatanghal ng Radyo Pilipino dito sa Melbourne, Australia, doon sa mga kababayan natin dito sa Melbourne na hindi man po sila ay nakakaranas ng pagbaha. Pero sa lamig ng panahon, hindi pa rin makalabas. Pero medyo matatapos na po ang winter at papasok na po ang spring. Nandyan na po ang, anong bang Tagalog ng spring? Hindi ko alam eh, nakalimutan ko na. Basta spring, alam nyo na yan. Yung pagkatapos ng winter, spring, pagkatapos fall, pagkatapos summer na uli, uwian na uli. Bobet Tandok, good afternoon. Thank you so much for listening. Ang yung lingkod, Tito A, nagsasabi sa inyo na hanggang sa muli, God bless and stay blessed sa lahat ng mga nakikinig. Maraming salamat. Ito po ang awitin na gusto kong ihandog sa inyo from Mr. M. Ako'y Pinoy. Tayo'y mga Pinoy, 92.3 FM,